anyị onye abụ yere dị atọ na gị nọrịa lui utu ji osi ọnụ iwenara lewis skywise na nadamega gị ọnụ iwenara osi na okoku na ewuto bini ede atụjọ a ọdachi nara mmega gị osi ikpe igbele ọnụ mụdara ọnụ iwena na acha ọchị iwena n'ọrụ emeki losi ụtọ mana mee ọdata gị nyọ na chi eri na-ede egwe na bi eri keke bi ugwede keke na mmega gị ọdịgwe na keke ji ekutu ebu ọtarịrị ọdachi onye federal gọọmenti data genya elui ezam ọnụ ukpe na osi 2026 nara mmega gị ewure nari uwa ebe na okokwune na leori federal bi uwa ebe osi teknika ọnị kọleji nọrịbọ oyi egenere n'ọnị ezam na oyi ịdarị adụdụ narị mụ ebe dagbari rere ọsha bi ịdafe ebe rewu na jebi uwa nile alụi ezam nke

isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbụnyere mgbeghe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti anwaale CBT maka ule ịbanye.

0: peaceful souls but
1: sayenyage only one and ego opetepe oiremu gbori oto edo ada megage ochi iwena na megage okiri emi ekima tun okun okiri wona ni orire jansikeni sein oya bu yere da tona genya ege no realui utu jao osi oni iwena na le wi skywise na ada megage ono iwena no se no koku nevu to bini ida tujoa oda chin na ada megage oksi ipi gbe lo ni modaro ni wona na sha ochi iwena no ri emi ki lo si utomana me oda tagi yon ochi emi nide wona bi emi keke bi uwe de keke na megage ori wona keke ji ekutu ebu ota rere oda chin ni federal government da tagi yon elui exam onu upe na si 2026 na remi gage ewure na bi uwa ibe no kukune na leo bi federal bi uwa ibe osi teknika oni college ino rivo koi ege nire nwoni exam na koi idari adudu nare mu ebe dagbari te rosha vi ida fe ebo rewo na je bi uwa nira lui exam keke ida luo bi ijere be jabo ni agba otova na da chenya ge ona le bi public relation bori owo folashade o itona bi edu zana no ne oda chenya ge oni ebe le gbe na ida ye gbon bi o to Abuja bi uwa ibe keke bi agba otoma rebeja iwo kama na imin masemi ni dagbare bi esan by nucleus radio me dan fawa sabun mare kama ho onu zanana de chun ji mai
2: nde ewo nu ndi oma na ege nti oga bu oga akoko wa no lo onu mgbasa ozi anyi bu esan by nucleus radio ruo me onye ji akoko ku bochi keta bu nwada chizaram tupu malite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị awọrọ anyị isi akụkọ ndị katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ abụnyere mgbeghe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo gọọmenti etiti anwale CBT maka ule ibanye mahadum ọrụ aka. Ugbu a,

0: Bi bilo ni modaro ni wana na asha, ochi wana nori emye ki lo si uto wana me. Oda atagi nyo na chi emi.
1: Our fathers are tired, expired. Today we rise. No Ahak is our bloodless coup. No more waiting, no more lies. We see the truth.
0: Agni de noni ezamna oyi idari adudu naremu ebe dagbare de rosha vi ida fe ebo rewuna je vi uwa nida lui ezamu keke ida luo vi ijeri vi jamu ni agba utova na da chenyage on a little public relation, Borio Wo, Folashade, or Etonavi Eduzanano, or that Chanyagi, only Ebene Bena, Idaye Gmovi Oto Abuja, we Uwebe Keke, we Agbao Toma Rivija, Yohama Naimin Masemini Dagbarevi Isan by Nucleus Radio, Medan Fawas Abumare Kamaho, Onu Zanana De Chuan Jima.
2: Ndewo nu ndi oma na ege nti oga bu oga akoko wa n'ulo onu mgbasa ozi anyi bu esa mba na class radio urume onye ji akoko ku bochi keta bu nwada chizaram tupu malita akoko wa ko hanu ju goro gburugbo ku ndi awor anyi isa akoko ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti anwale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Reverend Morris Mondi kpọrọ ndị Kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya, obi ebere na nghọta Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ, dịka Chineke si hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu. Onyeisi Skywise Group, Elvis Abunyere, kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela ihe karịrị naira ijeri itoolu ndị bekee kpọrọ 9 million n'Edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Ma nwale usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche n'ala Naịjirịa. Tupu mpiache akụkọ nke anya asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'Edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa kụbọchị keta na kọrọnụ. Daalụnụ maka ige ntị.

ọdịnara ya rọsa wedọrọ mgba abụgbe nọ n'igbe ha ke ụdị ịdatase ọdajimọn ọnọsịfarọrịbọ okpebụ kịta gị eni ihu ha na-eme na ndị sozugwurebụ ihe otu edo gị ọdịmamagbe abụ.